0: Baba, as nupi mateng nabagi wane. Kiam puze, Baba na hai bato. Kaccha, as kiam tin puze Baba.
1: Asyeng berana, ha, nama hoi degi buhen berana.
0: Mama su kaccha, natra bhai.
2: Asyeng wani bhai.
1: Kadora, nang nang kong siye dunu kogta.
2: Baba, masi ke mai nani ya koi bhai na temazari do Baba.
3: Hai. Gari koli sibu thengai nar ravaran he noi ba
0: khetang kak sok pani da ma sai na pharam dani na badi
2: khung che nan khibani mama
3: kadai de non he
2: asok pai mon da di han na phau jing de
3: ima
2: sok da ban pi ma sa du da x-ray lo sira kadai da kari nungai te kari taure o ma do doctor dun hang da bo hang ni duna khara sok pa premar da hang di ma phai Sum sum sum tu berada tu dah bang bang tu na,
0: bhai, radha malik kau.
2: Malik,
0: kaya apa sih mama?
3: Radha hek man kerba.
1: Malam tadi tu na, makoi na hari sini dia, hai, nanti, kapan tu mula thopu thau doro, mak sih nama tu tabun na.
3: Hoi na.
1: Ni kima jadu bu kaya am tine sokhi bagi na.
0: Amadi keras sih baba, makong da.
3: Ha.
0: Radha di keris sok te.
3: Oh.
0: Aisyu keris sok te da.
1: Gautam,
2: Baba,
1: nang nak kaya am suah ba.
3: Nanti, ni ke masa tu bu kari susah kita berai minoi ba.
2: Mama, han benda sahurmi.
3: Ha.
2: Akuan benda dia, ya nak kaya mama.
3: Oh.
2: Ya am na tiada sok pada nanti ada.
0: Baba, hai yang sih, makhluk rumah lau kue roh ka hai rami pon ni.
3: Ha.
0: Nanti ni bahaya.
2: Hai rami, ya hai rami. Kungkung tu dah kue roh hai rami. Nang celu so, ai di celu.
0: Ai di celu kani.
2: Celu.
0: Soi dah resat kan ni.

0: Bima, karigino nang na masi masi da ung duna family bedu bo. Hey, nang ta saula adine ngang bi rani. Sak to pera pera honer jo chalo. La agan ne sak la mi hai rani ko ngang adu sindang onda ni.
1: Karigino masi gino pas na ingon da sugam keng chali jibo.
0: Hey ma,
1: masi da si gredi nungai.
0: Hey di ne nang bo.
1: Miram the lake, a telephone that Ibima Pahello, Ibima Pahello. Mana, I was swimming some British Kagino.
0: Hey, Nung Munu, she did not already been here. Nung the Maming the Panbada, let up the boat Yaukrabro.
1: Do you?
0: Swaggilis have been massa massa sings not already by say. You ning the dana, Nabung and Nung would take silly bane.
1: Ma, a quit us out here. Kayam Queen Lady, no hunt the
0: Ta must with the lower e high the dee.
1: Young what in this kid is he?
0: Patra dubo, nang ta sao lai da ba di, nang na impal ki bazar sa ninge hai ba du su sa min na ba ya re, nang na ying ninge hai ba, cinema drama du su, na bung ga ying min na jaho wo ya re da na.
1: Ii, wo kui di impal ka mata sa sa ning di ye, cinema ga do, mata ying ja ning de, nang ge hek sa min no, nang ge hek ying min no.
0: Hey, salu salu, saak to, prap thong to salu.
1: Hoi ba. Adui ma.
0: Karino.
1: Ai se. Di sabi paraba.
0: Kanan hari no, ha? Kanan hari no hai ba? Angang ya mu orizani ko.
1: Ini memcau bi na hairam badadi. Ima ujele sabi param me. Yam cau ram me na hairam mina.
0: Mana ne? No mu padu lak padu da cau nu udun hai ba oiram gani. Adu bro, ima agi mita dene. Bisa bina yam na angang orizani. Di sabi gane paning kinu ko.
1: Masibu aina imana pakinu haraga hekte yabra.
0: Aima. Kari yang ngang nune sibu. Handak marak sibu mawong ma itaw utawra isibu.
1: Ima.
0: Kari no.
1: Nang na ingon degi hanggay logi babay sasing do. Looy na natrasu karadising o. Ko. Ay bisa gitar kayam la eba.
0: Hey. Ay na nangon degi logi babay sasing do. Imana tung sin na ba logi ba natin na kangabra. Sakau gilanda, sih nak kibun ni. Sakau gilanda, sih ngai gan ni, lejar nanti.
1: Kang di, aidi sih oh hai sih ni ko. Macabu, mama apa nak tak dana, kena nak tak ni ke?
0: Kaya ada ni masih.
1: Mama bu, macam le sabi nak tak kedro.
0: Ia unye masih. Le sabi kaya ada paning beru hai ba. Macin sih dah mukasuk polisi. Hey, nang tasaula adi ni, nang cuit nanti bandu kai betar.
1: Wo koi di le sabi pare.
0: Hai ma,
1: loya kangi. Impal gaze, aku tak nak salah tau ni.
0: Ii,
1: tak sah nubu bida siara ni.
0: Masih pula ke peradu masih angang si. Sak tunggu dia hai dah na, mabung mukai sakta ni. Masih pula pula kita. Masih.
1: Hingjabi, hingjabi. Oh, kau itu lecabi, pare.
0: Kaya tu ni yang unik masih.

Akasvani Imphal hi tangkhul program na haring zin wi pung phanga minit hang mati kadai nang ashida medium wave meter shakathum phang mati point akathar kilohertz sachi sha thang sha ta khani gala fm le megahertz shakha apak thum point phanga le achu pem changwi ngrani hopokli ithum na pung tharuk minit thara kadai na tangda nganangram sa kharisa da ithum na yari na nganangai da pokhra le shatla kharisa da Dimapur wiena apam ayau yangmi ngashanpam alem shinmichon kala ayo athumbing na nangai da pokhra la keungchan kalang sanaubina kasa thigahai iwidai ri gachila hi chomili nganangumsa

Nu la jing le bi ka ding thang ja han bu de sing le rang pa ring de hu pa lu re thang ja ba ka ding to nu la jing le bi bi ma le ho ru lam le tor bu ka chin khu ga le tan pu pi na sui lik la ibu ngo pu nem ching ibu do thang jing i pai thal lam ja do yaro saram cha mani pan pha ba cha ba khung do hu la ge de na manai tambani pa kunthra ga loinari har ga thang jan ba kading turbu mai kai tamdana kumthara ba kading thang jan ba kai de loi loi lak pan lamlin turbu yorak la ba da manai tambani pa kunthra ye hai hai idairim sa ngasi korono magidi kuman magi matam yorak le yaro sa pha ba yaro awa pothara si haying inung sora tai nangale ga yaro sa phara si edna manai tam bani pa kun thai ying ga thang jab han ba kading yawa ma paula urale manai tam bani pa kun tha ga thang ja han ba kading yaro sa phal khomle tum khun tal thang ja han ba kading loi dam thabu muhum chum na yaro saram chamani pan phaba loi ba tonu lai jing lim bigi yaro sangai tu bang sa mata phada ba yadi na thang jan ba kadi na yaro sangai tu bang sa phagin hai hai dai rim sa